0: Ngayon ako na po ng sumaso ng 15 habo. Umamit man sa mamila, inom sa wangwana. Hilang wana. Kahil umam sa mamila. Uling pala matahay. Kinaloy. Netso.
1: Your station, your sound, UFM, in tune with you.

bathi sina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amaguda.

kopana ka modii e o leng kgopotsa ga ka leng kgopotsa santse ke le ngwana e sapa loto ke a reng kgopotsa ga kala e se ke nne papa ke weekend deboso utlwa utlwa utlwa utlwa